kiki debe ne gima sanon qafi ken noldi fi alla fi la ngala fa ngolo ane huma dele huma go nga ane lelo psina ane ken fa maguda hawa ken kaske la bara fi nagada khiram la duwar mirawen goni hola bara fi nagat maga digan dan jawna ken ministre na fi doktora ken mi doktor Abdul Majid Abdrahim qamadi chulum deglani ken ame to wenga ya ilima brabir ngola brabir sirga hem Okay, farangole fi jamen dam yuma hasan jamusuna khanam to gar kawzi gen fo rugaina rugain gen fo qain mai gen mi fokma gut kuda na gade fael bu galma fi doktora gal fi kulyal dal bu gal fi kurjuna gen mi gut kuda ministere fi ngade fi tu sana gen rugain ma gen lo hay lo prise lung do ne gen sima di lo bi sang lo zaina gade fi chatana gen rugain gen tarikh gen fokma na chajana gen Ruen gani het gani directrice tamo el tomo el maada fi fokma chuli zore gut kule somzati ton tisina qayum gani la fokna mujma la fondation Bill et Melinda gani Melinda get wa qayen hen gani fokma ke bayum gani Salman gani an fara gani de chada directrice gani ta fi lau ke nagama qasi titon gataram la qima dur kali hem lumigena en gën fokh mo vi alliance gavi kan la wanga gal vi ngati fitu san nakaya awet kan di cha dal bo sawu junu suka cha sawu junu mana jinabi mohammed karam ga directeur ma ngol ma fe fokh vi dinat bla gol ngati fitu san ma na gata fe da wura tanda awen gën kan fokh nam kaf kan ma fe fondation bil melinda get kan ni kan glo kham ga sam yuma la chris eliasi a ren si madavisi mai na gade fegeni ren si min gen la kut kula gomne fi na gade kut la gomne fi na gade tokto ka jankir som zati ton ka gati sina lumiga kaf ken ko nisi ko laptus ge fisidi ken si ma kut kule som na kai tom na fi kursko lumiga kaf ken ka nisi fuli kut fisi ya pu na ge aw hel dan hen dan ge jew laqiga sam dok yam fili da fi wo bu sadene gura de laqiga en gude burda na de wura tan cholo so la law ke lawni fi kurguna fi sume mas jaw nana ke lawni fi so ol tan lo bumge so ol lo gual bumge kurguna fi sume mas jaw na qaina me directeur mo ol ma fi ministere fi dok ngadi bil tusana docteur yamaji alias jitengar qayna mi kamat lebu ka ko biden len yisa jox la barga talamo reglo he ministere qayna mi dala e posedene ura telakne fen nagat fe de ura tanda da gena la len ne faria ke ngada lebu wul de kula ta fe kurguna fi sumay majjawna ko talena mu jani mi famanga ira fi nagat fe de ura tan garina ayna me docteur yamaji alias jidengar garam dala gurgun visume je ba woni namme fama gutngolo sume ba je gone tum de namu nisi ga finga da nisi docteur ko nisi busangolo garam dala gurgun nam ga nirfani mi fama ram go badaldi ayna me docteur yamaji alias jidengar ka nam job ka nisi sala ga ni wi ci so alguna khan chan tabam na gano khan fule fulu misan na gana me mudango nga ku moy tani ngani gani si may la ko visi de may an si docteur heptu si gatame e sa la gain li le kolle halme ani khan magut mo lo ku nga de fil husana po nake awa hen tan ga fat la bara fi nakat kad gan tan ga ni kay fok mo visa jox la bar go he nakat fi chat tan ga ni mo jumal isi tan ga ni hidi Fokmar Keber fondation Irondel ka nisi kametan gani la rende fitu da fitu te ka mga dans game kalana ren ga ya sida cholizo irafi sala jukla bargo ga ya farangola fi jamen dani ren maglo kam gain ti cheda gitane kn fi foknamna ren lawa ren ya wa qain ti cheda gidala on ma qain si fitu zigani ni si la wa en gela on fi go bidan la bum na gadi tok tok ko ren am bum na tlani ha ya ha ngolo ga sum sala ga yo si ya dan ga ni si blak la wi ngal nam nam ga chuk si gi doktor ona qain fitu de sida kam etan ga la wa en ga chuk fi sala ga ni yo si ya qain si ga en sa ngolo sala ga fo khlar la le politik ga ni chuk si gi kam etan ga qain go ha ha de fi bum na gadan ga fama ni si yitu sikal mo afol de ko haran habi kay liman am bum na gate
mine wani ka na me kal fam yumre dekre na makala mugo ni ka chuk musu msal yoy ga tanga go chuk su go na ka ni ma ko kam go de fituna de ka akal man se kam dang tu se ga ni ka en me sam yuma la lal jim narsis en ga me success gar ko to en ga jastrabe jingam do ka ni se lawa ngo lo se da lawa ka en gudi nga da bum na ga de lo ha da fi vanduga mu ko chuk manam chuk sum go ga ni ti ga ne qaf manam lum ga ram vadi go ka fin mai na di diga nang mai titang ga di mai tlema lin ga ni tlanam ga hin ga doktor bo na ge awa ga fa di wa ga la para fi na ga tma ga tikan ta na ga job don mi mamat idris en na mi katu lom go ka ga mamut ka sar ko mi so ga ki chaw no le ti glo ni mi fama

awa ki de ben ki masan non kafi ka en ne fand ke fi bam da tam saka se yord non kafi ka en sa la mi chukiziana ka su pe de me sa vu don kumi ka en kumi hidigi ka en ki kumi non kafi ka mi tavi age flege ka en amgay mi sama hatle ke sama jewala ka en nga fa ke gal politika ti dibi de da mi kaf ka en ta de me awa nam hin gaay mi suble nga fi kar gan gaay ni kay nam fi mi tege ro ni fu don bon ro kay tungo to mon gaay ni fi bam de van ga tammi je jaft fi sa commune non qavi kay lawni fu si tenge dale lawnar mustafi nam age ka lawnar musam nga ka tala mi da le da kay ni se gaay non qavi kay sa kren dis je on la sa yord non qavi kay na ni fi bi ga kay lawnu fulge tengir da awa

Assalamu alaikum manaji mukarano sa kan yete min defa ka haga kalkala on studio on fa dorade cede ga gano gena do tan rawar ngam no sondo tala medini ma ajli tirna kyan haram sen fiya ki gite kalgal kya wa kaga lu ki haga raka hum ngar do jukol le gala fe le ala kam do ngen kamani acala gara la le mu koy mu kalako o ba aji tala ganga rekam mutana rawar ngam no sondo hum ngam mi go ngi cede kala da yi dan ya jere te gen ki dar gete ngi ko na on ka pin technique mo chalal technicien ngi ki de ki ngi chalal mo chalal ngi do mo ngi chana mahmoud gassara ay tan ma chalal woni ngi chana mahammad idriss sali day ya dran na dran ga kin dran ki ngi je ko awara yawn reji nanten yogo day mo chalal ngi do mo ngi dagaram ngi chega fatime ka jamala tu de ko demor ci gat lay lu nga tan micro ga piabar ngam no sondo tele medene mi yogo ci ringa waya ibrahim mahmad nga pigalo gre kam nga dayim koy mono gure ma tan nawar ngam no sondo mo ngam koy mono mahmad kren tan mo nakasara ni mindi ki ga kan nga ngire wadom koy mono kabin technique.

dinga danno ko na ciga celle ni dinga kede kada yum mamno halnga ho kuma najgu niya ga dinga halla an halnga dai dam no manim barga no fawu mi yum dai dran ngi kol nga dai ya yandawa ngaran amay gre hindir marra waid ga ho kuma dai na ko garanga dran ngi ci ngaran ngi ci medicine traditionnel yo dran yan dai ya yo kol ay daga dai ya ko garan dran yan dai ci dinga kede kada kol nga dai dran go yid walli dai ya mi go nga yo kol nga has nga dai yan mi go dawa nga yi ci nga minister nga santé ga yo kol yo yo nga ko ne ko ina mananga ne lungi chana doctor yamaji alias yo dai dan gudo coronary arnde chona la dad yo miga ungi chedingi kulga dran yan dawa mai yo dran modo mi ani dana ni ya ya ku gara nigre an kidar kalkal la hanga dai kidanga ne nga arga fonga nga dai dran modo nga hanal dinga dai ya balindo amai dan kidanga ande kalkal aga manar mahalla maka kar nga dan nga dai ya i chalga dai wan ga tal mai ga hanga dai dran goyen ga kidanga nga hanni kiyo grena koi nagar munanga nan lugyo chona hala dal yo ningi kede ka dang ya kolyo ngi charwara ki denga danya gre yana undi ki denga dan kal kan gre yidu walli migo ngi kede ngi kol ngi dadran ngi kol ngi migo jamay ho kuma ga hal ge yanni law ka jo yo tan yande gete ngi da ya di ngi dan go na chagre ay de gre na balla awon dum nanga ni lungu e chan ga da ya kol ngi dum ga dan ge dan mo ge chana doctor ye maji alias yo e ngi da di dan go na balla gre munanga ni yo gere ha dadio ma ko ino ma mo kala no handu hala dadio min nar wala ma dingi ke de kadanga ko li okurum no nar yarnde mi gonga yo kul ga yan ki de ngaran gi chan ga union des journalistes chadiang gi chan ga u jt nga kul ga dai dran na yan ki de ngaran ge hala yo kul yo dran mi go foundation hirondel ye che yed wali madai ga mag ngana ka majore che pali ga ya ka dingi ke de kada hal nge daya awun da faro dumunga yo li pel habar yo nge ya jey agar manaram halama kuru lugu president dawla ngere dan mo ngana pi izin ga mi yongi che de ngi kula wonda danga yo ya law danan yo agar manaram halama nam siyasa nga hala dai ani awun da dawla ngam no nga hala dai na to ga mi yo kada yang ge dai dran go mi yongi ke de che pali ga ya ka yi chono muni yi chono dai namur go manaram halama alla dadio dinge ke de kada yanga na ina tolu mi go nge ke de kada ga bana tolu aga man naram halama dinge ke de kada yo gre chobana ga de mi go nge kingi ya jar jamande conference ga de yanio lungi changa dai ya lungi changa lal jim narcis yu lungi changa succès ngar lolo yu lungi de nge changa jesrabi ji gamdo yo nge dai ya dran ge kningu ya je gre dai ya mi nge ke de kada yanga ya je ga ya kam naram halama nga president dawla gre dan gre na jega mi go wan ke kere kadang wan re ri kula dangai nga da ya gre na cha nepi izin ga da ya law dan yoyu agar man norm hala mang ya law dan gi rudo ji ga dan kinti bi ga na yar man cha ra fo dan gre da i drango i jana ware re mi go nge de yoy nge re drango ye chapali ya ka man nan gre ya da dio habar nga mo tole me dene mi nge ke na ram sen fi ki gute ke wa ka ga lu ki ha ga ra ka yo na na bala sa kan ite mi ndi fi ki gute ya ga ka mo ro mo ko im bar ga na wo woli ngi chanaga mamat gidan talumuna kasad haywindi mindi kiga kanna gudokal aligidaro kal kangaro kal.

ter day haada di habar ngamono ngutalam idini mena na bal tak daga dawi diga mai dawi diga kemana ni le wai liter na uci ai liter na italaga mindi syaka kal kal wai italaga sa kan yiti mindi syaka kal kal muno mo kalau ku yang harama sen gitu ya kiai gara hagan bi kiai gara kamu romo kalau ku na fedeng e biru di bi ni ira na radio kasar ngamono ngamatani nomu habar ngamono ngamatani nomu ai ngira isan doa cagi omoga ngira habar ngamono ngusan jo na iya miyo ngi cagi aja itu ngamono ngamatani habar ngamono ngusan jo miyo mecala la unda kabin teknik ngamono mecala lu ngudum ngi cana mahamud gasara aiton macalaru ningi dengi chan Muhammad Idris Saleh awrem dirisi dan tengi macalaru dagaram macalaru fatmi kanja malatu lumbe daina je kana piabar ngam ngam husan ditole mi deni mi yogo ciri gawai Ibrahim Muhammad mbomi ngi daina pi gre halada di ukuru munaria macapan ko lengon ngi dino ukuru do di ukuru manan ni wasakan yiti mi diaga mo garo mo karaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

papa bi dule aniye aninu awariya bayina ni vidi dania ba musimani ngambira ba ramsuani ngambira.

dans des dots n'en gabna dans tori ay singi kem gan begun totu nan an simbel klayo musaka ga koli tangara bangdo nadini kanton kumataka ga ake singi nin ji kem be kun gabolo mari ngaro kotu kulio nadini kanton kumura lokwando taba to kem dogiangon nikngi gutotu ade inike marte jasina bay ni bay le oti lo agence sud voyage no bay gitno ngoy ane dan sikun doy ko koku kumbi ato ni bay kno mercredi ari ndo joy na september ko ku ari birito ni ba ndo ini ato kem eglise coopération évangélique du Tchad ni dans des autres na et cette ni que quartier chagoko ali ngor que ndugia ngonia ni kinge kuto ko ni mart jasina bay ni alene nge kuto ni te kndo jeudi bay ndo mata na septembre ni do pat que to krate kade njen nge kuto no ban lok ma ji kem kombe ante jirgo jigo bonga ya jang yo nando ik kemnel tagina samuel chef de canton kumaro ik mark dakum rat o ik toyjibai dural ake najibai dural o i matias tagina o ik maji tiga samuel ake ngania majingar dole gombay ba malandene ndondon na tuna won kum kongay kadene nan berkla yo yango konde ke jia ke konde mor ko jalle yvon ni tabari bagan ni ritoy ni abari ne merci songoy ade yike mor ko jalle yvon guto ndo ko jogi ndo ko na wutu ko ke nji kemeto aikem labdan provincial ko kumrat mer krayon do nan ji singin nge ding malanga ke mad tar ge singin nan gerin sin ji kem be kin jamanat la sar dana maji moyo maro bendana morji musoro unajin ko ji ko bo ngai ke nil mal gajbalo na den ngani ani ke george yamina oyi ke jan kom ti baye ni ni kembe ke moyo malanduna nandum ber klayon to ane dan sika len nge ko to ning ti baye ndo marji ari ndo ko gen september ko ko ji kema to yi kembe ke kumrat september na ri no ji to ari binita ni baye ndo ko gen september ni baye kembe ke kumrat no ba de no ba ko tel ta kade ke njel nge ko to no ba no kuma ji kem convenient Ngania sekina ngania ne ke mam nilal ngania tam nangar o kojiku manda de tege ran be nyamana tla malang na un kum ko ngai kadena nan berkla yo adi berkla yo ya niku ko dung gonde ke jiang ko konde sekina denis ni ba ko to ko ndo ko to mata ina u to ko ginji kame to kam be nyamana tla adi ngatu jigo mo ikrante ber krayon to nanji singe de kumara ke mar tar ge kumanda de kumra sar do ngojo dam ge joli te singe jamana ge tla nan nan sim ber krayon to malang si lokwando taba to kam do gen go kon ge jak to ge te aderin ne kilon sekina anastasi ni bai karte shagota dingor ke gran garage re watino ange lo yoni lai karyalen ge to niti kndo samaji bay ndomi yana september ko ko jinji kame to ndang la ibe kan jinge ko to no ban lok ma ji kem convenient wala nem gan bangi ga ya le gan bangi asnya ko mata gan kidin gdo to kare manam bisit na ji ko do be to chele ka ro ko jarat wa wo indu lamberta